Banna ba tshwere di cooler box. Banna le bo sebane-bane le bo mamang. Ke tshwere fa banna ba ba sa tshabeng dilo di kakapa. O tla ba 'irang?

e ho hafola jwalo lekgetho kwano lapeng Afrika Borwa selemo se tlanga sa 2026-2027 sa ditjhelete. Sena sa ditjhelete a re hohang fela taba ena ya ho tlaketswa ha lekgetho e hlile e ne se taba e leng ha ya netefaletswa yena hantle hore e tla etsahala. Ebile e nngwe ya ditaba tse kopolantle letona la ditjhelete monghadi Kwadokwana o ile a re wa e leka mono hore a eketse lekgetho ya ba hohang fela ba Afrika Borwa ba hanyetsana le yona taba eno gore lekgetho la eketswa mesebetsi ha iyo le moo ba sebetsang mamedi ya motlatsi wa moporesidente ya naga kwano Afrika Borwa monghadi Paul Mashatile o re boholo ba dikgwebo kapa dikhampani tsa kwano Afrika Borwa tse e le goreng tse di hira melata e senang mangolo a tshwanelo kapa ditokomane tsa o dula kwano Afrika Borwa ka nnete ba tla iphumana ba le mathateng gobane ba hlekahlekana le molao wa basebetsi wa kwano Afrika Borwa, mme a re ba tla otlo ha bohloko ka kotlo e kekeng ba e lebala gobane ba tseba gore melata e senang ditokomane tsa dula kwano Afrika Borwa ha ya tshwanela gore e tle e sebetse kwano lapeng. Anhe ke maikutlo a ena Deputy President ya Afrika Borwa e leng yena monghadi Paul Mashatile ha ne a hlalosa mono gore ena taba ha se yona eo dikhampani di etsang kwano Afrika Borwa gore batle ba hire jwalo melata ena e senang di-documents tsa gore ba ka sebetsa kwano lapeng Afrika Borwa. Leshomele metswemedi mamedi la metsotso re lebile mane goreng ya borobongwe re ko fe pina ya yena ka mane 2P o tsamaya leng poeta Thatohatsi ka setana le maphorisa ke ena DJ ba re wena ba mbonile.

0: Nati ya enadu pia zamale mfoyete tatu hatika stana lena DJ Mapori sabare bambonile imine misusuri ya mani urenga ya borobongo mona lwena rita arona tinga mirikini chwalo linanula the weekend exchange moting uta kopana lena edimena kiena edi makitela outsata chwalo tuwa urenge ni borobongo ufita mani urenga ya le shume le mizu imedi mamidi lena lanula the juicy Saturday ya linde le sopisi tue chwalo lokama khete ke na Helen Tlokana ati ana a o tsamaisetsa lona a le soka e bile a le laula ke na malfetsane e moreki tsa tsilena la moqebelo re tlabela re kopana hape na ko nge tlanga kwa no tsebeletsong yena 011 the Pulse of Jozi mamedi a bo bo monnati manenong ohle a tla latela a tsebeletso ya 011 re bone he mo bane pirimane nya mo bane ka manaka Island Dublin Krugo stadium tsapa sala penga Vodacom Bulls paparinyena rugby ba hlotswe ho magaulaganga a mohope wa United Rugby Championship ba hlotswe mono a bohloko ke Leinster ka 36-7 mehopola Leinster ke tlhopha se kotliswanga ke mo Africa Borwa e leng yena Jack Ninaba ikile ba mokotliso wa tlhopha sa naha sa the Springboks se ileng sa hapa mohope wa lefatshe hona mona papading ena ya rugby a ntse a thuswa ke ena Rasi Erasmus e le mokotlisi le motsotsong ona ngwaname Khotso
1: ba padu tsebe Africa Borwa hona jwa lena e maemong a dipapa ke season ya di tournament hona jwa le tseleng hore di u dimotsa lefatshe jwa le ke ga yutlwa we bolelang taba ke bafana bafana hona jwa le ngwane so taba ke bafana bafana taba ke World Cup ngwana mme na how sheba jwa lo ka stibi ngwana mme o bona ho khang mari
0: munyatla mongatampi wa setlhopha sa bafana bafana hore ba ka fetela megatlholenyane ya mantshano e leng yona knockout stages ka la 25 ona kgodi nyene hodimo horenga ya braromisong ba tlabe ba bapala le Korea Republic South Korea South Korea e bapalwang ke bosongo o teng se bapadi se ke leng sa bapalela Tottenham Hotspur mme ke shebile papadi ya South Korea le Mexico kapa yona Mexico hona tsatsing lane la braromana mme ne se papadi ye kgatlhisa sango hang dila hentseno ka bobedi ene se papadi gatlisanga mme ka bona Africa Borwa ena le monyetla o moholo wa e ka hlola Korea yona he papadi ya yona ke ba tshepila ho lebelo
1: oh ka mantswa mang ha o sheba ka mo South Korea ntse ba pala ka teng e hlile kae ka Africa Borwa e ka gona o phunyepunyeletsa mo
0: monyetla mo ngata hampi go Africa Borwa e iphumelela ditlatse tharo ya tswa bo mo babraru group A ba fetele mogatlhelo o latelang ka the best runners up third runners up
1: ngwana mme ha re be le tshepo jwalo ngwana mme o mpha tshepo o mpha mokokotlonyana ja mme o tho jwalo tsebe le ba ntse ke bua le bona ka ntle ka mona ba lla ka mokwetlisi ba re mokwetlisi tsela ye wa ralang ka teng ditaba man yei ba lla batho ka ntle
0: mokwetlisi o bapetse dipapadi sentle kwa Africa Borwa a natla le tsona a fetola mawa ka tlhodisano e kgolo akana ya lefatshe
1: ao
0: go o ile a balela sebapadi sa metlheng sa egypt lebile alagle e lenyana mahomed abu drika a re se ne se tswa ke mokotlisi wa aforika borwa go gangwe ntse phoso e kgolo ya fetolwa lewa leo a ntse a bapala ka lona dilemo tsena kao fela a re ga o nna motlhang ke tla tletleba ka dibapadi ke lela ka mokotlisi hugo bruce o ile a ba bapadisa lewa la 352
1: nete imperial jena bana ai o tshwantse le yena a bona and really ke ukwa le hore hle mogwa ya ha eletswe
0: ngwana mme ke le ka hlaka e hlakisa tabena ha bathontse ba re a go hopoleng o sa hudile le motse mashome a supileng a metsomi ka re ke hona le mosenya le tshwano le re o hudile ka etsa mohlala ka ngwana ha le munyane a mogalemela mma utla ga motlwelo sa le munyane ha le motlwelo o lo hola ka yona ibe ha le sa gona ho molaola le sa gona boetsa letho mongadi bruce ha bolelwe ngwana mme o etsa dintho ka tsela ya ka mogho abatlang la ntse bona ena ke phoso just because o buile
1: o batla ho provela
0: o batla ho provela
1: ene jwale ibe moqaka
0: e moqaka ngwana mme
1: ngwana mme ke papadi e kgolo e tlang ena
0: e
1: se ka kare bafana bafana ka nnete modimo a ka ba le bona ka nnete e kae ka re le yena mokwetlisi maikutlo a haya ka fetola a utlwa gore na batho ba reng
0: gona le motho a itseng fela motho ona ha e sala sa rate motho ona sala sa rate o tswa belgium ngona mme seka lebana o tswa belgium mokotlisi yona hugo bruce ne re gopole hugo bruce la ka tla kwana Africa Borwa ka bo 2018 a tlo ikopela mosebetsi o Kaizer Chiefs
1: ye
0: ena a tlo ikopela a chips ya mqhelela ka thuko e ke ka hona he batho ba ga chips e bono ba neng e ba hane ho mofa mosebetsi e go bruse me ka maga di papadi tsena tsa mopa alfatsi kontraka ha e fihla pheletso
1: rale ha hona monyetlo wa ho thweka thwe ya toloswa ka pa ho thwaelala
0: a chi ho tlo thwaelala ho ya ka chebo ya ka ho bane le yena o itse o batla ho phomola
1: o le yena o re utlwile
0: e a re utlwile e ke yena bile mokotlisa moholo ka ofitisisa he e mane papadi tsena tsa mohope wa lefatshe
1: ngwana mme ke utlwile e mothemong a tshware e le re ha hona hore e diamond a ka sala hola mo
0: bona tunisia ka papadi ya pele fela ba qeta ho hlola 4-1 e ba hlola jwalo ke Sweden ba hlabalela ka mokotlisa
1: eh
0: ha ka papadi ya pele 4-1 ba ha hlatsa ma balata river henard
1: yes
0: wa fela
1: ha fela
0: wa fela wa re tu
1: ai ke mathata fela he ngwana mme re tla bona ding
0: ke ratla di bo
1: etse ganya ga diganye se matla se hlole
0: ke yona ta
1: empa rona re bafana ba fara ba nna e ke rona bao halale
0: ke uta
1: re ka ofela.

Ain't no mountain high enough. Apira ke monate nate motemo tlantsoma metse Marvin Gaye. Atsama ha monate nate ile moqabelo beking mono a thethea le Tammy Terrell. Ish, ne ke re ke di lahlele ngwana mmenke ke di ya lahlele fela. Jalo kha ile satrata tsena re ke ri ketla. Ko re re ke ri utlwa monate man. Ke ri ketle. Ka mmino wa satrata tsena ho be hotle, ho be monate. Metso tso se sele le shumela metso mene fela 14 before 10. Ngwana mme e ka ba ho tsamatsama ya jwang ka bo di renkeng ka mono. O tsebe ba hlankana le bona ba sentse ba itukisa ntate ba nka masila metsi jwalo ntho tseo ka ho fapana. Di ka wa shijwa le batho ba sentse ba qalella ba kopa. O tsebe he ntse re re banna ha re hlokomele metsi di ka wa shimo. Ha re fumaneng style se re tla se spanisang banna se leng hore se tla kgona hore se bolokeme. He metsi ntate metsi ke leqeme. Again, a sense ke fela ke ho ama du make re di renkeng tse fapaneng ke a tseba ha ona renke e seng haufinyana le ka ba ona renke e senang e senang ka wa shi ka nqena fela e ka wa shi laile tsena tsa majita fela tse ba ba hlatswa hlatswa mo ono ntja mme ba di nyolla nyolla bo di 70 randa motho kgona re lo ralo be ya papa dengiseng ka jeng

Nna ke na le degree ha esale re dula mona a se Spani. Duletse o etsa ka bana le keishene. O tla ikutlwa, o tla ikutlwa. Re tlo ba le Daniel Cole wa tseba sekgotlwana se teng sane se bitswang ka hore ke Real Talk with Daniel. Metsotsong e leshome ka morao ra leshome le motso le mong ka jeno. Taba e re e tshwereng ke hore na bana bao re ba hodisang hona jwale, bana bana ba re ba hodisang nou tjena nna le wena bana ba rona, a na ke bana ba e leng hore ka nnete re hodisa bana ba matlafetseng, bana ba tiileng, bana ba strong, kapa re ba etsetsa fela bophelo bo be comfortable? Ha ke tsebe, bua le nna. Re tlo fumana hamane 0751329986. Fela re tlo bua le Daniel pele. Re tlo bua le Daniel pele, nke ke utlwe fela le maikutlo a hao hore na wena o di bona jwang, nnete jwang. 12 before 10 ke Saturday Moqebelo. Nnete ke hore ho monate ka bo Moqebelo tjena ntate. Huwa o thibele tlase ke semphetho ko feta bana ba o shebe. Tsebe bana ba hlapa le bona ka bo di-Saturday tjena. Fela ka nako ena ba so hlape, ha ba so hlape. Ei, tla ba bona afternoon mane mfa. Hai! E mara Afrika Borwa man, Afrika Borwa bana beso e na le dikgaitsedi tse ntle man. Hai soka! Nnete ya sala batho ba Modimo kore lefatshe ka bophara, lefatshe ka bophara. Ei, Afrika Borwa ya batshwere man. Hai soka man! Leshume ke le mosele mong fela la betsetso nna le wena re ya horenyane. Ya leshume anke ke la the Commodores. Night shift a ke mokabelo ka jero mathe mo tlhagedi pompa ge di hula ge di hata ge di petetsa ka lerato le jwang. Ei takada. Saturdays 9 to 12 p.m. The Weekend Exchange on

0: I get the Commodores. A night shift. Yes. Mam di rihula manatina tika jeno ele mokobele beke nga mesesuri beya hantle fela ho yetseletse nga pelo ho raina ya leshome ho pula hle ho re ho renya leshome jo re tlebe se re fetola mawa re kena karolong ya bobedi ya lena la The Morning Express 011 Radio The Pulse of Jersey.
1: The finest online stream. This is 011 Radio The Pulse of Jersey.
0: A ke le ka rontjwetse o ntlhabe malotsana o ntjwetse rona ha ile mokabelo tjena ha ile Saturday ha so a maikemisetso a hao ke le etsang ka jim o na le bomang le tlhophisitse o ya kae ka re e mong o tseba ha ile Saturday tjena ke letsatsi la ha ile o tlina di outdoor e mong a ile Saturday tjena ke letsatsi la ha ile lo o lula mojolo e mong motho letsatsi la moqebelo jena ke le leholo he la ho iplaisa letsina e mong he wa kena kena wa tseba keng ha gono ho na le batho ba ka reng baba kore ka rona le ntho mo hlabang ka tlung ka mona he ho na le batho ba ga tantsela he ho na le batho ba maoto e batho ba ya kwana ba ya kwana e isa tata jena tata e ha ba tloli tloli ha ba tlola tloli ba le bile ho ba betekanyana bile ha ile bo mampaga jena e u tla ba bona be ke tla Hey, mami di wetsang mafelo kana beke. A ke sa tritang oneso. E metlhano fela betsetso pele ho ra ya le shop mphomo kwena a ka protect lane are. Nna ka jeno ke hlatswa koloi a ke qeta bo sebetsi ya ka ya lapeng. Ebe mantsibuya ke shebella polo. Saturday ke letsatsi la ho phomola le ho iphumanela nako. Ke mphomo kwena. O ka protect lane ke le bo gaitsi ya ka ke le bula ho la re no yena o tlo sheba bolo ka jeno. Mantsibuya kwa rotla ba shebile bolo mono di thodisa mahamonate le rato mo lefe ka kagiso le ya dakela kwa mona hle are e ke ya shopping le bana o seng e be ha morao re a braying le ba lelapa weekend ke nako ya o aha dikamano le bao o ba rata ke le rato mo lefe mabidi go hula ga hata ka kotlolo ha monate na tya le ka aka kagiso ke re bo gaetse ri aka athi Thabiso Ndlovu ka Thembisa ke na jole ya nyamela are are na ke mo sebetsing ka jeno ha se batho bohle ba phomolang ka Saturday empa ke tla iphumanela nako ya ho shebella dipapadi ha mamrao thank you Thabi thank you boy ke le buile ho mabidi wena o ka ehle o tsa eng mo qobeleng wena wa ka jeno ke di kae ba nna ke di 20 akiri 20 ka jeno go di tlhola matsetse mashome a mabedi ke kgwedi ya Phupjane ke tentse pedi le mashome a mabedi metsetse e bana ba di banka le bona ba di fumane mana e iwetse o itse ka nnete iwetse o itse iwetse o itse e e e out ba ke go rena le bona a mathongolo ge tsa maya ka a bo di dengeng Metsotso e mmedi mabedi tlhe re ya goreng a mabedi meraro gantle pele go rena leshome e ntse le The Pulse of Jersey at the heartbeat of the nation o go kae mo o leng teng tlhe Neo Ramohapi le ena o kere ka Midrand o re ke mametse The Weekend Exchange gona jale ke ntse ke tlhokisa ntlo Eddie Boy o tshwanetse o re boloke re thabile o fitlhelela motsheare thank you boy ke tla etsa jwalo mfana ke etsa jwalo mfana Neo Ramohapi ka moka Midrand ke leboga ati nokthula atlamini ka Fosloras are ngikhona ekhaya ngipheka ukudla okumnandi komdeni Saturday ngaphandle kokudla okumnandi ayiphelele akinetino kuthula nokuthula dlamini

0: Solly Sealing Tire Technology, tire sealing solution for life.
1: Mesotso ele shumele metsi supileng hantle fela botsekeng a pele ho rena ya bo le shume o ntsubuletse a pele ho rena le shumele mo selomong o ntsubuletse qhwaetse 011 radio the pulse of just hey mamedi ke moqebelo ka jeno ntate kore re di huda fela re di hata ebile re sa tshabeleng ho bona ke nnete hopola hle ho ripuisana rona le Daniel Cole ka jeno re tlo bua ka bana re tlo bua ka bana hobane batswadi ba bangata wa utlwa ba ntse ba re nna ngwanaka a keke a feta mahlomoleng ao nna ke ileng ka feta ho ona ha ntse ke hola. Hangata batho re rata hore wa utlwa motswadi a bua re nna ke hotse ke sokola, ke hotse ke sokola haholo and really ha ke batle ho bona bana ba ka ba feta boemong bo jwalo. E mong a kgutle a re re batla ho bona bana ba rona ba phela bophelo bo betere. Re batla ba fumane menyetla eo rona re sa ka bang ra e fumana. Re batla hore ba se ke ba lapa. Re batla hore bana ba rona ba se ke ba sotleha. Mme re batla hore bana ba rona ba se ke ba utlwa bohloko. Empa potso ke hore na ha ntse re leka ho ba sireletsa, na re ntse re lokisetsa bophelo ba bona ka tsela e tshwanetseng? Nako e ha ntse re ba lokisetsa re ba sireletsa, a na re ba lokisetsa bophelo ba nnete na? Na bana ba rona ba se ba tseba ho ka emela mathata na? Na bana ba rona ba hona jwale tje ke batho ba leng hore ba ka emela, ba ka tobana le maqaqabetsi ya bophelo na? Bana ba rona ba ka tseba ho amohela tjhe e le karabo na? Bana ba rona hona jwale ba ka tseba hore lefatsheng la nnete ntho e nngwe le e nngwe le e nngwe ha iyo e tlang ha bonolo na? Bana ba rona ba tseba na? Ka jeno lefatsheng re bona bana ba bangata ba nang le dintho tsohle tseo ba di hlokang, empa ha ba tobana le kgatello ho hloleha kapa ho nyahama e ba ntho e bonolo ho bona. Ba bang ebile ba ipolaya na? Bothata ke lefatshe leo bana ba ba phelang ho lona, kapa lefatshe ke tsela eo re ba hodisang ka yona? A ke putso ke fumane 0751329986. Ke batla ho nka fela ba bane ba bahlano pele re bitsa Daniel Cole. Pele ke mmitsa Daniel, pele ke mme haufinyana le nna, nka rata o ka utlwa ho wena 0751329986. Batswadi ba bangata ba rata hore ke batle ngwana ka a fete maqaqabetsing ao nna ke fetileng ho ona. Re a ba sireletsa re batla bana ba rona ba phele bophelo bo betere, re batla bana ba rona ba be le menyetlanyana e itseng, re batla bana ba rona ba se ke ba sotleha, re batla bana ba rona ba phele ha monate. Fela nna tsela ena eo re ba sireletsang ka yona nna ke e ba isang bokamosong bo e leng hore e ba batswadi ba kamoso ba e leng hore ba na le matla ka hosane. Ke a botsa 0751329986. Naebe bana ba rona hona jwale ba ka tseba ho ka emela mathata na? Bana ba rona ba ka kgona ho amohela tjhe e le karabo, kapa na bana ba rona ba tseba hore lefatsheng la nnete ntho e nngwe le nngwe le nngwe e ya sebeletswa? 0751329986. Mebile haholoholo ke batla ho botsa bana bana ba batswadi bana ba hodisang bana ba banana, na bana ba rona re ba hodisa ka tsela e tshwanetseng na? Ke re buwehle Daniel Cole o tla ba teng le yena a re manehele ka mokgwa o yena a di bonang ka teng. Mona kenyelo wa ka Jeffrey Osborne, Emotional.

0: Capecce.
1: Siyeza usimpimpilo amanda sphethe sipham umsindo maximum kwasibakala sphethe sigram ngokelela yendobongela uvuyiswa ngamanqini.